0: da kami alo weda re gorki chaka kami se kaya maktage isit michirake to kami kayotawan da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 3624-970852
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kaya wotake kay chiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kakaita na dokoshi isit Yakinta ka kayaay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke kunyita kanyi isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te kumi se ketalo.

0: da kami alo weda re gorki chaka kami se kaya maktage isit michirake to kami kayotawan da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kaya wota ke kay chiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kakaita na dokoshi isit yakinta ka kayaay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke kunyita kanyi isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te kumi se ketalo.